que si are ambira pa 1 kushintana pa 7 okay na indalama shiri pa yonse ticket yo mwashita epo shiri na shiri elangisho so nga mwashita ticket 1 ticket 1 ile milanga ti mumoba umani account yenu fwile na mkwata 5 kwacha fwile na ebamu because yo 5 kwacha yo bada kwato kususula mo